0: Kill alone, that was I for no. Kill a washela, yeo. Kill alone, that was I for no. Iberini. Feni tolaro jile. Kill a washela, yeo.
1: Arankota washela, yeo. Lily. Emisi man so pe gbogbo eyin te ti da toro ati kobo fa awon eyan lori ikanni yi oruko yin ti wa ninu minzani daada akosile daada waju olohun pe jo kan bayi bashiru wonu studio yi wa o wa beere owo fun stepmother re iyawo baba re to se iya re lowo ta wa yi tori pe iya to bi mala bashir mama ti se kini
2: o ti salaisi
1: mama ti salaisi leyin ta separation ti mama na ni mama na salaisi
3: allah
1: akbar ke wo bi le aye se ri to tun mo si wipe gbogbo bi tawon agbalagba ile mi ati yan pada lo ba fe ba ko sugbon kini ta pada mo de ba won na lawon daada ko kan tan ri se ye edakun ati tun de na nu siwaju eyan alaanu te mo saanu fe ni to ni lo anu to si pe olohun ba mi oke yo saanu fe yin na Mr. Bashir te ba minus owo yan kuro Balkis accountant wa 900 and kina pe
2: 345
1: 900 and kilo wo
2: 960
1: 960 minus 300 and kini
2: 45
1: 345 lo lo wo yen ku
4: 615000
1: wo yen ku 615000 naira koda ta ba re eyan kan to ni pe ah e lo suppression ya yi e dakun e ran wa lowo ati today oni toro oni kobo be se man da fun wa pelu go Olorun ose meje pere Mr. Bashir la bu fun yin lori eto yi oni ati next week a fi ba yin kepe awon ara le tolo won ba mi oke ba saanu wa ta ri gba adupe tolo won ba mi oke ba to saanu wa ni da keji na iwon ba n ta ba ri gba a ko fun yin a sadura fun yin pe olohun ba wa mu mama larada olohun gbe iran lowo dede gbogbo eyan ara le te ba ran wa lowo losan yi opi akan number to wa lowo yin o na la tun lo which is 8069825174 mo mo pe yan ni interest gidigo e de be soro lori topic ti mo ju sile yi but e jo e ka conclude the topic yi to by the next week a conclude e to by the next week e jo but no san to ni yi e je ka jo dide fun iranlowo lori oro mama ti won ni lo iranlowo wa 600 akina pe
4: 15000
1: awon la no ti se bi won se mo se Balkis lo sori calculator re ko bere cinema ba mi ko 20000 naira le first any top trend owo yi se wa olorun ba fi 20 million rogbo fun yin
3: ami
1: hello the caller okay sir
5: ma ti 2000 naira sile pelu 1000 ti mo promise yin fun ti
1: ni no problem ba fi 2000 naira Mr. Felasi wala ma mo 2000 naira thank you sir ko si wa la sir we really appreciate you god bless you e se go god bless you bẹ́yìn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò obìnrin ìdùnnú iṣẹ́ tẹ́ ẹ sọ fún mi wípé àkànní tẹ̀síwájú máa ṣe ọlọ́run ọba mi òkè òkun lọ́wọ́ ọlọ́run yóò ràn ẹ́ lọ́wọ́ kò sí ntọ́ da tó ń tà ń ṣe yìí kò sí ntọ́ da tó ń tọ́lọ́run ọba mi òkè nífẹ̀ẹ́ sí bí ntà ń ṣe yìí torí pé Mr. Bashir ti sunkún lọ bọ́lọ́run ọba mi òkè àwa nìkan náà ná tó ń wá rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá lásìkò tá a wáyé pé stepmother wọn ẹ méjì bábà yìí kú o ẹ dákun ẹ ràn wọn lọ́wọ́ o ẹ lóòdì kọlà. Hello.

0: ana olohun oba mi oke la bere fun mama wa ti won wa ni idubule asan losan ti toni an wa 615,000 naira lori ikani olohun oba mi oke ti se ntoju be lo ta si dupe fo olohun gbogbo eyan laanu ten ba gbo wa losan ti toni te fe ran mama lowo lati sise abe won ni aminu kano teaching hospital Kora Mr. Bashir so pe kin wa yaworan mama kin wa se njo kin ra won lo bi mo se mo nse mo wa rerin mo ni Mr. Bashir ati domo iya ati di baba iran lo te ti se fa wa na ni KTH ko kire mo si ri mama pelu awon photo te send si mi e fo kan bale olohun ba mi o kini se eyan ko olohun yi na si na lawa na gbokale wi pe yo ba wa se ti yin na ni rorun yo wo la wi pe e mo Fatima ri te fi dide si lojo kini ana e mo Mahmud ri te fi dide si pe omo kekere baye to ese jinji aye re
1: sheirori mani aponito
0: ta si lase yori lori re ti yin na a lase yori o ba ba wa suppression yen tan olohun to ni gba mama lo wa ni fanan fanso yo ti je ka le fun won loka je die si

0: Oyemiye ke wipe odaju tokunrin mi se si iyawo re. O mu ke iyawo so pe oko omo mi ni ma choose mi o le ever choose okunrin kankan. Koda tori wipe won fe iyawo lobirin mi lo fi Allah ma je ki choose e lai lai emi. Ma choose Said Olorun ni je. Omo mi ni ma choose.
1: Ya lawo ya ya se ni se mi o.
0: I'm not worried. Choose right. Me so pay choose right. But move convincing yin fun kini kan to se koko to se pataki wi pe
1: to si o
0: eni lati enjoy marriage yin
1: just be friend
0: koda kokunrin kuro ninu ile ko baronu kuro koda kobirin benu ile ko ma wa omi ekun
1: mo mi fe si o ta mo fe ro temi fun aye
0: imo mu emi eyan kuro ni ki je